0: ni wa fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusia fwe, mekumi amukumpre akon, mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpre akon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusia fwe, mekumi amukumpre akon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye amoye miye ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do I come with in a pocket?

0: ajinigbe ajinira ajinita ko ni mu omo re o asa o ti tu agogo dide nle o agogo ti gbogbo bi ya ma agbaye ma npade lori afefe lo wa yi enikan ni kini wa npade fun nitori ajamo awon mo to ko sodo ni asa bi omo ba tete rona lo ki kada ra omo ba tete fun nigba mi ra won ma ma bere lowo iya re wi pe se agbadua to ni lati ma je ki iru ibere yi ko po si wa laye la je ji sori afefe baba labi omo lara ro sare gboro yi mama so wa le mo koko abo olorun lori idile re awon metrol won ba ra won nilu kan ti won pe ni goseni lojiji ni alumutu ba si jale ni kokan ni le egypt asa bo se ya gbogbo agbo leto ije ojo mo wo pe ko ya odo awon metrol ni goseni bi awon egypt je ko sale to abo to daju to wa lori awon metrol ni goseni ko je ka jo fo mo nbe eje dide le afa bere adua lori abo abo to ma je ki olorun ko ra gabo omo re ni bikibi to ba wa o la fe bere lowo jesu kristi leni o ti pe to ti se lori wa o de le wa pe wa ko wa de se owo re duro inu anu olorun ni mo ti kule ti bo bebe laaro yi wi pe abo to daju lori awon omo re ko ra gabo won wi pe ki awon omo re ma se sirin wi pe angeli ewe ko ma je fi awon omo re le wi pe angeli ti so gbogbo eniyan ko ma dagbere fun o wi pe ibi ti oju oluwo ni ba wo de oni pada yabe wi pe gbamogbamo bi agbalagba ko ni gbe olomo lo wi pe won ni femi re mi lori omo re wi pe won de ni ti kagba kan lowo re wi pe abo olorun yo daju lori gbogbo omo le ewe gbogbo awon olukọ gbogbo ni taja gbogbo osise ijoba wupe abo olorun yo daju wupe atemi ati iwa ni se oko wo wupe mi ati iwa ni sokolo wupe ajini gbebere owo lowo eni koni mo na le wa wupe gini gini koni po wa ni agbegbe wa wupe ani roko akoluko gba ni gbogbo ilu wa mama oji nsu adu abo ni mo si ngba yo dide adura to ti jifu latoru oni mo ti ngba to ti nlo yi o awon mo to ji nsu je ba nfo bi wo ju won kekekekeke ani eba mi ji baba ya loruko jesu ofo omo ni se yin nu leyi o itori ti omo re ati iwo adugbo ni kan gogo itori ti awon abiyamo ni ma rojo lodi lodi bata ofo won ni bo se na na le re itori ti awon abiyamo ni pe meji meta ladugbo omo re ba lowo fara wa dani duro si goseni igbogbo eni bi o da so lori omo re loni o omo re oni bebe jeun ayo ni fo omo re jofi omo ni ni oluwa omo ni wo ninu leyi o aye ko ni ni olara o ni daro lori omo omo re oni rogo awuyewuye ni bi ladugbo imo ki mo ko ni se lori omo re aye oni kogolo lara omo re o omo re oni sipo yi lo lori omo re oni faragbaruwe omo re aseju we si rere omo re oni ta fele fele dele olodi o ero bi oni se lori awon omo yin o eni ti o se olore ri ateni to se olore ri ko ni ge omo re je won ni fo omo re si a ma aye o iye ogun odun ko ni ju omo re lowo feli feli omo wo ni je bi pelu alaye ona omo wo ni daru o eni aba suti la jarun pelu omo re oni sutu eleni ni o abuku ko ni wo omo re kiri ti won ba ta tent iwo na wa ta giant canopy lori awon omo re ti ogo ba de omo re oni ra o se ma won yo aye ma ba won na yo ebi re de bi alase yori lato ni lo o ni gbomo gbin o ni mo sare omo omo ni dijo wo lomo e lowo omo re oni pofolo omo ni dake si olowo omo re di ariju ariyo o ni romo busekun ninu odun yi o o ni sere asapajude lori omo re o ni sowo ko tori omo re o omo re oni sere gele dodo eni ti ki gbebe o ada olore lo di ominira o ni fi eru gbagbo olowo omo re lo o ya lo pade ire ese girigiri ko ni yale re o o ni jebi olorun o won ni jaru omo lara re won lewo di omo re ko ni cover o ayo ni download banu je fo mo re o ni gburo ogun to ma jo ojo ori re lo olore ba gbe call we o ayo ni pepe ba mo re sere ayin ayin lo ma di je to ya re leni ni oni ba won mo re amo kokoko ni fa ikoko mo re mole o ogbo mo re oni joro Jeremiah 45 ele lagbara o ni ja mo ju le o airi je ri mu ko ni ja ko ju re o pon fun ekun ogbele ko ni wonu yara re o alagidi oka ko ni ri omo re nipa Psalm 35:11 ele re ke ni de si wa oluwa gbeja wa o imo elero ka ko ni kasi otomo tomo o won fa ko suba lorun ju won lo o ni subu tomo tomo san 29 won oluwa ti nbe lori omi pupo ko ni je ko mi aye ogbe omo re lo won oluwa to tun ni olola ni 29 ile obukun gbogbo yin o won oluwa to ba di kedari ya ko ni je ko go omo re o jalule won oluwa to pe awo ina ni ya ko ni je ki na aye ojo o opo to joko sori te ko ni je ko omo re o te o alagbara ko ni lu agbara odi lori awon omo re o omo wa ni dologun ana yeye ma di ayeye lori omo omo re ma gbogbo abiga o omo ma ko le ra moto fun o e lo pari ile akoti yo e lo ra ile yen sa ase de omo re di omo soya akobi re di omo sojo o ti do mi si waju o ti toju omo ko le tele tutu omi to da sile ko ni pada yo o omo re o ni jiya iwo go o ni pedi owo ile to je oluwa bo san brother daddy a twita ye yi ko le ni tomo tomo o olorun ki sase ti iwo na o ni sase ti lori omo o omo wa o ni sirin ko ni paye wa ninu aye o ensi ki ma jo nje jacob wa je won mo jacob jo nje jo iwo na wa je won mo o asa me lai gbogbo agbaye a ni fomo re logun laye lowo genesis 1:22 o ni e ma bi si ka ma re si ninu leye e o ni pedi o o ni rogo asure kiri lori omo o wa re ni ayo wa je won ayo wa ka jo ayo wa rin ni ayo oro re ni yanju lo sogo ninu ogo yesu oluwa wa eyin omo lorun gbogbo eyan lo ba pade mi lori facebook ati tiktok ni ago mejo ni role yi adura bo yi tesiwaju nbe gbogbo nkan to ba le se ni ko se ri wu ko wa nbe ma tu ti je ka ji lo ma mu pade woli re ki ago mejo to lu lo ti ma de sori fem fem fem ko ba le je ka ka ji fiyan ko po o ma da nitori ma to ni ko fi sori awon omo re omo ti o si ni akata re wa fi sori photo re to ba ti lori facebook tiktok abi youtube wa ka lo wa baba alabi amo eri yi ko lala ti gba o lagbara ju
1: olorun baba alabi amo aye lo
2: wa
1: olorun wa se pe sayidi o ko le o ti pari e
2: ta lo ko le
1: sayidi
2: ta lo nje sayidi
1: mo ma bu ye pe wa sayidi omo mi ti ajo wa to ni mo mu won wa bi ba
2: o pada ko le omo ta lo ma ko le
3: emi le
2: lo so ba ni to me ta pe omo temi na ko le
3: omo temi ma ko le
2: gbogbo eyan e fowo gba ile igba meje so pe mo ma ko ile
3: mo ma ko ile
2: so pe nta alagbe pe se fe gba le
3: fe gba ile
2: ma e pun yin
3: ma e pun yin o
2: tori pa ma mama ye ko le loju emi e omo te na ko le o
3: amen
0: sori kan ti mo so bayi eyin ara ifo e ku orire o ibi kibi to ba ti e wa mo tu ki o ku orire nitori gbogbo wa la ma peju pese sori oke lola edidi osa ti yo ta ma fi gbadura bo si ngbe bo ni ola lofe ba ranse gbogbo eniyan wipo ni adura kan ti baba labi ya ma ngbe kiri lowo lowo yi wipe adura bo lori awon omo lagbaye ni gbogbo abi omo lode gboro fara won ji sinu adura yi bo le ni bosu bosu to wa ni fo ni ogun se ni bosu bi so fa olokada kan gbe lo si church omo fakeye ago mẹsàn-án ni o wà á ríre gbà àjọ ọlọ́run ganu ayé púpọ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ dá ọ̀rọ̀ fún púrógámù pé kò lè máa tẹ̀síwájú lónìí a máa dá ọ̀rọ̀ lórí gbogbo ọmọ tí mẹ ní àgbáyé 500 naira ló máa dá lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan wà á dúró jẹun ọmọ iṣẹ́ ọmọ rẹ̀ aṣojú rẹ̀ ọmọ rẹ̀ ò ní dí àwátì ọlọ́run bàbá alábìyamọ o ààyè ló wà.
4: Hello, hello, prophet 0906057 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamọ o, a ò ní máa bọ jẹ mọ.
5: The time is 6 a.m. from World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
6: Lati ikone konga agbomo be girege lago mefa idajilu.

0: mi o mo poju ogun laye o ba ma ti mura sile lati igba iwe ni ba ma ti mura sile
1: ba wa ibada si oko ba re to atota
0: emi Michael Ade loni ke ma gbo Welsh Radio 89.3 FM to kale si Oluyole ni Ibadan.

0: Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongolewa.
1: Oh, bless you, Lord.
2: Wo, emi ni Oluwa Olorun gbogbo arara. Ohun ko awa ti o soro fun mi bi eto akoko ibapade anologori afefe yi lati le se iranse Christ World Overcomer Ministry. Iranse Olorun Emmanuel ti wa ni kale lati fi onje mi bo wa ki Oluwa ko buku fun yin.
3: Ani ti gbogbo ipa ati agbara nbe lowo re, agbe oga okun ori ofe ati anu te ti fun wa losu yi. E ka wa kun alaye eniyan ti o ti gbe oga ninu gbogbo ila koja, ninu iji, ninu wahala, ninu idamu, ninu ayoroju rayi to kun ilu lasiko ta wa yi. Ayin o pe en fi aanu gba wa, e se n fa aanu fun wa ni isegun lori won. Ayin o fun ma je mu yin te jo ye fun ori ofe te fi fun wa ni gba ko gbogbo okan to lori ofe lati ma gbomi ni wakati yi. E ja jo jumo ka jo gbe baba iga nitori ore re laye wa. Nigba ta ba n ki hallelujah meje ogo feledumare meje 1 2 go hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oju be lo baba, mo fe ko gbe ohun e soke ju bo se gbe soke yen lo nitori ore re ti o lopin to fin ba emi ati e se. Ogo feledumare meje 1 2 go ogo feledumare ogo feledumare ogo feledumare ogo feledumare dumari ogo feledumari ogo feledumari ogo feledumari jajo korin.

0: Ma dupe sa wipe oluwo se funpo ti da mi si losu yi o je kan wosu yi leyin mi mo ma yan oluwa fun opo osu te ti mu mi laja pe ti mu mi ye fosu yi pe ti mu mi laja olarun gbogbo wa yin o ni wakati wipe ogo ma ni foruko re ni oke orun lanu gbo ko bere fun idariji ese to ba lori ofe lati soro nibi to wa faaye gba kulukulu okan re sa wipe oluwa dari ese mi jimi eyi tota ti gbe tele mi wo su yi lati le ri lo fun ikan loju mi siwaju si kin le gbo ko ma ba da mi lohun o be oni o ninu anu la re dari jimi pa ese mi re mo bebe pelu re ni wakati isa ta ba ri ohun ti satani fe lo ta gbe ni ese nipa eje ta ta sile lori oke kafari apa ese na re jesu oluwa wa ami olorun fe be owo losu isa fi tara pe oruko jesu sa so wipe oluwa awon wo lo korapo bi ota isere lori aye mi loni yi je ki ile o lanu je o gbe won mi to le gbadura ye sa wipe awon to kora won po ton fi mo sokan lori aye mi ton fi mo sokan nitori ati so erin mi dekun ton fi mo sokan nitori ati ba alaafia mi je ton fi mo sokan nitori ati ja mi bo loni yi ninu ose ti mo wa yi oluwa ninu osu yi je ki ile o lanu je o gbe won mi fun mi bo ti le won ko po to ile o ya lanu ma gbe won mi lori oro mi ma gbe won mi awon ti won kora won jopo lati fi bi kan mi awon ti won kora won jopo lati da ona mi ru oluwa nitori mi pase fun yin le je o lanu ko bere se ni gbe won mi lanu ma ro won mi ma gbe won mi nitori mi ma gbe won mi iwo yin le gbe won mi gbe won mi iwo obi yen iwo na soro wipe gbogbo awon to kora won jopo nitori omo mi pe kaye ko ma ba agba nibi to wa yen iwo ile gbo o ma gbe won mi gbo sa baba mama ti olorun ba ni ipinu rere fun o je ki eyo yo ni wakati wipe awon kan wa ton ma dide lati tako ki ohun ti olorun fe se yen ma ba di mimo o wa ku se olowo sa to ba le gba pe kin ti won ro lokan yo sele si o to ba ti fe je ko sele si o bi ota re se ro si o oni lo lati gbadu odaju yo lai fe mo ibi ti agba yen ma ja si pe jesu le kan sa wipe awon wo lo pe jopo nitori aye mi ti won fi imosokan bi kora gatana ati abraham awon meteta yi won kora won dopo nitori mose sugbon nitori majemu olorun lori mose amuki le lanu o si gbe gbogbo awon to ditere mi sewo na ma le soro awon to pe jopo yi nitori kogo re ma ba soro nitori kono re ma ba la nitori ko ma ba deni tewo gba mo nibi tan tin fe o soro le kan wipe iwo ile lanu ni wakati yi bere si ni gbe won mi lori oro mi gbe won mi gbe won mi gbogbo awon to kora won dopo wipe ko su ile je opin itesiwaju mi so wipe ile lanu o gbe won mi fun mi gbe won mi gbe won mi pe majemu le kan yi wipe oluwa o fawo lawon ka eniyan pe dopo lati tami ti wo ba de ti ri apere ti o da laye re o le so wipe ti won ti tami ko soro le kan ninu igboya wipe jade lara mi ma ba ka da lori azaba ma tenumo loni sa wipe o ya jade o ofa tawon ikaniyan pin dopo tami to mu ifaseyin baye mi loruko jesu o ya jade lo pada sibi to ti wa jade lara mi o ya jade nibi ta ti ran wa jade pada lobe jade in the mighty name of Jesus Christ sare gbadura kan to ku yi wipe oluwa ninu osu ti mo wa yi e fa aye gba aseyori ati iserere lati bere si ni faraon ninu aye mi iwo aseyori lati wakati lo loruko jesu ma fi ara soro dada wipe ma fi ara ninu osu ti mo wa yi gangan ma fi ara bi odun yi se n da si ilaji mo ni o ma fi ara gbogbo ohun ta pe ni aseyori lori ohun rere lati wakati lo ni o loruko jesu kristi nasareti o ya ma fi ara ma fara ma fara loruko jesu mo ni ko ma fara soro wipe ma nipa ni aye mi ma fi ara han sori oro sosa bi odun yi se n da si meji ni igba kugba to mu ko gbo mi ninu osu yi ko ba de ma je ninu osu yi sugbon to ba ri ohun yi gbo mo ra se jade gbogbogun to ni ko sibi to wo to won ni ba owo be loruko Jesus ina da pada le yin re in the mighty name of Jesus Christ wa gbo sa gbogbogun eyi to ti finu agbo ara re to ti finu iseda re to ti finu adawole re se le ta pe ni ofa to ba le se ami nla kan ni wakati yi ni oruko Jesus Christ Nazareth ni mo so ina le jade fun o in the mighty name of Jesus Christ aseyori ati iserere eyi to tin foju sana fun lojo to ti pe loruko Jesus o wole to o ku ninu itiju egan re dogo ori be Jesu Oluwa wa amen sare gboro yi ko to ma lo ninu osu isa ipo kipo to mu to ba wa sa biyanju lati fi oro ti mo fe so fun o so pa aya re ko le ri lu kisi ni nkan ohun biyanju lati je ko yi olorun wi pe ko ma se jina si o ninu awon irin ajo re losu yi nitori o da mi loju ni pe to ba le so fun ko nilo re ni mo ba gba to ku ta fe lo ninu odun yi yo wa pelu re ko si ni je ko ju o ti o. That is God for you and I. Boyo ti mori, boya wo ti e ti mo rara, ipo tohun ko wa, bojo oba, boja ijoyi, bojo lowo, boja laini, to ba pe, yo si o, yo si ya o lenu. Kilo fa? Nitori pe ko enja ni kan ni to ba ti simi le kule. Mo wa ninu we Psalm chapter 22, starting from verse 4 and 5. Ka de bi 8 to 11 yen pari e. O wi pe awon baba wa gbekele o, won gbekele o, iwo si gba won, won ki gbe pe o, a si gba won. Won gbekele o won ko si damu ese kan je ni wi pe je ki o gbekele oluwa won o gba la je ki o gba la nitori inu re dun si ese kesan sugba iwo le eni to mu mi jade lati inu wa iwo le o mu mi wa le ailewu nigba ti mo ro mo mu iya mi ese kan wa ti kokola oni iwo le ati fi mi le lowo lati inu iya mi wa iwo le olorun mi lati inu iya mi wa ma se jina si mi nitori ti iyonu sumo ti le nitori ti si oluranlowo ko sele to to simile afi olorun nikan ohun lo le render iranlowo fun eniyan nigba to ba dabi eni pe le fe poyi ohun nikan le ni to le kepe to le yanda iranlowo fun o nigba ta won eniyan to simile ba koyin si o wa gbo sa ohun kan lo fun baba yi ni motivation to na fi kepe olorun kilo fun motivation o ni isele to ti sele si awon baba la re seyin eyi ta ri ninu we first chronicle chapter 5 to ba be lati verse 18 de verse 20 awon okunrin kan wa nbe won ji alagbara sugbon ma se ji alagbara to yi ogun dide si won leyin ta o de ya won na wi pe bogun se dide si won o le sese ka won ma bori ogun yi o awon de ni lo ran lowo sugbon ko si orilede to le dide si won lati ran won lowo opo orilede ti o ba ran won lowo won ti dota won o wa wo pe kini ta won o se o e wa e ja kepe olorun ka wa na si duro sisin lori ese wa ka koju ija sa won kini buruku yi leyin ta si gbagbo wi pe nipa sise yi awon bori ota won kilo ba ti mo fi soro yi nitori awon ti won gbekele business won nitori awon ti won gbekele aya won nitori awon ti won gbekele oko won nitori awon ti won gbekele omo won nitori awon ti won gbekele awon eniyan won wipe ah ni won gba ti lagbaja ba ti wa ko so n ta won ni le se gbosa to ba kepe olorun fun iranlowo o le ri ijakule o leyin to si le mu o ma da lase yori ni ikeyin irin ajo re sugbon gbo to ba simi le awon to ni abo n to gbagbo bi revenue e to ba le kepe olorun sa lo dide lati ran lowo nipa n to ni ko ba le saseyori to ba gbekele ko ni je ko damu yo mo egan re ko loju araye eleya to le bu loju ota yen yo so da yeye mo won lowo iran lowo ojiji ti wogun o le explain ko ni saye ma dide si o sugbon ko to le sele sa onilo lati kepe ninu osu yi wipe oluwa ma se jina si mi se wa le gbe owo re lori ko so tele marun yi saye re wipe oluwa bi mo se nlo ninu osu yi emi na gbekele o gba mi lowo ogun to nfara ni mi oh my god ikejire so tele wipe oluwa mo gbekele le o mu idamu ku ninu aye mi o je fi gboya soro sa iketa mare so wipe oluwa loju awon to nfi mi se leya ti won ni po ti tan fun mi fa mi dide ikeri re sa so wipe oluwa loju awon elegan mi mu ki ayo ti ikoro n sa fun mu ko lalẹ wuraye mi so de roro so bayi ikarun re oluwa dide ninu anu re ko si ran mi lowo wa ma tun yen so wi pe ran mi lowo oluwa ran mi lowo dide ninu anu re gbe iran lowo dide fun mi eyin ta gbagbo wi pe lo to le olorun ni agbara lati ran ni lowo ninu osu titun to wa yi iran lowo to ju iran lowo eniyan lo ase yin mo pa o ti won na ba ri ami nla se loruko jesu majemu gbe dide fun o. In the mighty name of Jesus Christ, ni ona kono to ti ni lo iran lowo ni rere ma se ami o ya gba iran lowo iwo le fe iwosan ti a le je ibukun o le je pe ise ni won wa iwo de le ma wa omo iwo le ma sunkun fun olorun fun oko rere o le je pe irin ajo lo si orile ede mi ni wo fe rin sugbon to n gbogbo kan n wole sa oja ti eni o ta o si fe idasi olorun latoki bi oluwa ti n bete mi ewa agiran lowo dije fun o ma gba iran lowo ma gba fun ibukun o ya gba iran lowo ma gba fun aseyori ma gba iran lowo ma gba fun iserele ma gba iran lowo ma gba fun igbega ma gba iran lowo mori ko ma gba. In the mighty name of Jesus Christ, sani kori mo de ba je ko fi gbogbo osu iko to ba je pe ni to to lo nwo ju olorun fun iran lowo bi pe baba jade si mi baba jade si mi lori ise mi lana temi ko lero baba jade si mi to ba gbagbo ayo si o si rere nibi to ti subu yen ayo si o agbe odije ko lo yayo nla ninu osu yi odun yi dasilaji ni wakati yi niwon ba ilaji to ku ninu odun yi loruko jesu wa rin ti yanu ti yanu ko lo lerin la aye re o tun wa bakan na mo ben ni yo ri o olorun ogo ni foruko re loke orun haleluya ami eje ko so bi ara jesu oluwa wa ame gbagbo wipe ohun gbogbo to ti bere ninu adua anu le se titi igba mi ta tun ma pade oluwa yo buku fun o.
1: Eto akoko ibapadanu ni esese gbotan yi lati le se ranse Christ World Overcomer Ministry iranse olorun Emmanuel ni won sese fi onje mi bo wa anu olorun ko ni fi gbogbo wa sile te ba fe ba wa soro tabi e fe adura ati igbani nimoran cancel e pe

A je pe bi ojuma ba mo o won pe oye ala peregede o oye ire owo omo alafia ton ta iko ti se bale toro olotu la ko wa la ro tuni o eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo le gbogbo bi ti afefe ikoni to nfe de o la ro tuni ikoni konga agbomogbe Wales Radio 89.3 FM Ere ti akale si opopona alaafin avenue olu ele estate nle ibadan na la waye ikoni konga agbomogbe le waye o omo Nigeria lori eto agbe yewo iroyin agbomogbe nabi ti ati ma npe kelu pabi ya bidun awon iroyin eleyi ti an joko ti an kete nfe sinu awon iwe iroyin ojojumo le wa ti yin ni pe ke wa nkan fidele abi e fidele nkan ka le dijo lanfani ati feti gbe iyawo awon iroyan loloko ojo kan ta si to pa bi ya bidun teyin na o mu kan mu meji ninu awon ohun ti aba lanfani lati mu wa loruko alaga ati igbimo ti wa ndari kan niye loruko awon oga leka kokan loruko amoju ero fun sa tawaye Henry oni nbe ni igbanu isakoso nibi ti ati ma lanfani ati yo ma gbe oke gbe le eyin o ma lanfani lati gbo wa kete kete Adedamola Oloyede omo baba Olomiye on loruko temi je mo ki yin pe eku ojumo e kaaro ode odun bi ara o le bi sala afia lewa bi awa na ti se wa loro tuni ninu kulu pelu mi laaro tuni iwe iroyin punch nbe nbi iwe iroyin Nigerian Tribune iwe iroyin Vanguard ati iwe iroyin ti Daily Post nibe lati ma he ati han awon iroyin loloko ojo kan ti ajo ma mu leyo kokan ejeje laaro tuni ngba siko ba si to a bere si ni pabi ya bidun re gege bi ise wa lowuro yi eyin ko yi lati ni iwe iroyin the punch so jade laaro tuni ni inu kulu pelu mi wo pe discuss awon ileto inanu get won ni won pa bi bilionu lona egbeta naira laarin osu meta pere even though bi ina o se dede so ye pe awon mo Nigeria ti okunkun bi gba o pe ajo mule ni ti won rina lo passe get ta awon mo Nigeria o ni na lo sugbon won pe awon discuss awon kan cash in ni abi an cash out na la pe won yan kan cash out ni o abate bi 600 billion yan si cash out in 3 months o je we kesan we royin ti Nigerian the punch jare oni royan wa laaro ye legbe re ebola ala ti ijoba apapo orilede Nigeria won yan pe an ti tighten airport ati awon border pe ewo a gbodo laju wale kita lo bo wa ko wo pe kilo de eja tete kadira ka dena arun yi ko ma ba wole si ala ko ma ye pe leyin oreyin mi wa gberu wa lateyin o beta ka tete wa woro ko fi sada prevention is better than cure on loyibo oni a pe ru nkan baun olomo a je pe a tu wa prevent na tan yo o kan tu dojo kan won kan pe at last o ti pada sele o je we keji de ni ogun oni royan lo wa laaro tuni legbere lowo mi nbi won ni awon eka ladan private sector oni won pe won ti kan mi nu pe asau now asau pe kini bawo le se ma soro minimum wage te ma so pe 100,000 bawo la e debi na won lo la won e ka ladani oni won ma nso
pe he ta lo ran yin se no e kan salaye ta lo ran yin se e lo soje we kesan e lo woro yan e lo wo nbe INEC DSS won pe won bere iwadi lori bi akole awon oludebo boya pe o se tusita ti atiku si kegbajare pe esa jamanti anse oni ti oro deduo lagban beun ti atiku kegbajare sita ojowe kokan de ni ogban lori ijinigbe awon akeko pon ti koroyin wa pe iwode protest ti o se bi eni bere loyo nipinle oyo ti ayin won pe o mo ti di toro fokale that is to say o ti n lo kaka kiri debi pe ipinle oyo nikan kan lo se protest mo bayi o ti n lo nationwide won pe awon nurse gan ilegbe ma sofin no won ni ti bere igbese lori state policing ojowe keji oni royan wa won lawon teachers awon olugbe won protest ni Kano won se ni Port Harcourt FCT Edo Cross River Benue Taraba Anambra Akwa Ibom ati awon mi koda Eko na ogbeyin ti an pe awon eyan ti se protest won ni NLC NUT NANS won pe gbogbo won ni kora jo ni office gomina ni ipinle Oyo ti awon senate na won observe 1 minute silence fun oluko eleyi ti pe won ni won gba emi lenu re ninu igbo ohun ojo ewe keji leti ri gbogbo awon iroyin ye won ni apa ariwa iwo orun orilede Nigeria northwest won ni awon IDP to wa nbe ni e ti je pe eyan ti e pe won ti sa sala pe won fe wa woroko fi sara pe sa aja ti ri bi fori pamo si ki abo le daju fun wa won ti le ni bi 800,000 won sumo 800,000 jare laarin gbogbo isele ijinigbe ipaniyan ti kaluku ya sa sala fun emi ara re pe be mi ba si wa ireti se nbe be mi ba se kini o if life still dey hope still dey fun loro ba de ojo ewe keje iroyan wa ti an ti ko report yun sibe laaro toni ni tele tele so save officers won ni an ti ko lo si a ko won lo si a ko awon olopa lori iku arakunrin kan ni ipinle Ogun ki lo sele bo lo se je a lo sojo iwe karun iwe iroyin ti the punch to jade laaro toni nibe leti ri iroyin ohun o ni tele tele Democracy Day ayajo ojo isejoba warawa nu won pe are Tinubu on won address the National Assembly bo ba dojo na awon mo Nigeria nko sa ni fe gboro latenu presido presido ayebo ni mo ti bo sinu Nigerian Tribune bayi ebe ti a ti pe awon eka aladani private sector won pe idagbasoke won won pe o dabi nkan laarin osu mesan ti awon nkan fi gbenu soke bakan bakan bakan report lo fo jade so de we karun iwe iroyin Nigerian Tribune INEC won probe insider lori kini to sele lori breach of CVRO database won ni en to ba si te won ri pe won fi mu re danrin ojo ewe kerin oniyan on lo wa bayi nisale re oro iwode lori ijinigbe o se ijinigbe o ti feju baye teachers protest oni on lo ti be sin spread lori school abductions oni o waye ni Kogi Lagos Kwara Rivers Benue Edo Oyo Ondo Osun Cross River ti FCT koda won ni awon nans nlc awon o sai darapo
ti ilegbimọ asofin agba ata asoju sofin won si bo enu atelu ikolu na leyin ose melo soke won ni gomina soro gomina ipinle oyo pe in to je wa logun ganju won ni ipada bo awon akeko awon omo yi pe ki soro oselo nigba ti egbe omo leyin kristi lori ede nigeria kan ti o kede idaro ojo meta 3-day national mourning ti o si kede june 14 gege bi black sunday nigba ti o si demand lori state of emergency lori security pe ekede ipere pajawure ati pe ilu ofara lori oro eto abo orilede nigeria efcc lamido won pe won ni class o lori eleri fun ejo kan tin lo bi 1.35 billion naira only ten years se magomago re fraud 1.35 billion se yan no wa lo fa abe get se ko lo fa 1.35 billion ojewe kewa oni re yan wa won ni egbe awon asoju sofin bi metala 13 reps oni ati dump apc ati pdp leyin party primaries won ni awon asofin loyo me mefa ati eyo kan lati bauchi ni ati da po mo apm kingsley chinda oni resign bi majority leader ojewe kerin oni royan wa ni egbe selu adc arebesola ti pe ki adajo tutun ko withdraw kuro nu ejo nafiu bala eyan ti gombe pe withdraw lori ejo na ki lo wa sele e lo soje ewe kewa ewe iroyin ti ewe iroyin Nigerian Tribune nibe ni iroyin wa vanguard re e ja debe na we awon na ko iroyin wa won ni pressure po si lori ijoba apapo ati awon gomina lati rescue abducted school children eti edu na won pe isele to similar na sele ni ipinle ekiti pe amo gomina ipinle ekiti won jo pe won fe ko bi ara soro ohun awon ara ipinle ekiti egbo ki lo sele ekiti kete o ekiti kete o oni kini o ti se yizi o ekiti former governor yizi it's okay eja lake declare security emergency now ekede pe ilu ofara lori oro eto abo ekede ipede pajawure lori oro eto abo kan no soro se ti ijoba apapo orilede nigeria oju ewe kejo niyan oju ewe karun le ti re ti pressure lori kidnappings ninu iwe iroyin vanguard to jade laaro oto ni e ri aworan awon oluwode se ko ma se o tin te waju se ki se osoke eja ma babo Adeboye, baba Adeboye ni yen. Si awon security chiefs, won ti soro pe e fopin si gbogbo lasigbo igbesunmo mi laarin adorun ojo 90 days abi ke kowe fi poyin sile. Awon security chiefs ko number we oni. Awon eleto abo, gagba olopa, army, navy, air force, NSDC, kini kan FIA, kini kan NSA nko. Tennis of our no. Abi, you advise when you're on fire. Advice, Minister of Defense, Christopher Musa, Abana, in sorrow, she looked at the Kaya. Dear about. Okay, it's alright. Ejelo, Daily Post, now we're a card de Benna. Cato Semimo, Kawa Berry, name Berewu. Iberu Bojo ni Kano. Bi awon afurasi kan se dalwala asigbo leti lasigbo won si tin lo bi ojo bi meta bayi ni ipinle Kano awon oni won da orugudu sile awon ni won da fakaja sile egboju sita eja roju yin o come show your face lasiko ye over 50 dead bi awon Nigerian military bi se pan the terrorist commander ekuse o sadankata yin sumeye ti seto won pe troops won arrest afurasi ISWAP collaborator ni ipinle Borno e ma jo lo e mu daada e si gbodo reintegrate abi le se reconciliation abi kini kan te ba le se reconciliation ti ba gba yin mu pere confusion ati idarudapo lori sirisi won ni otibes ni foju ona NDC
bi won se n dawo ko lati announce the result leyin ti won se primaries ton e ja mo bi toro ba ja si o egbe wa debe e mo kan ja wa saarin ona awon iroyin ati awon iroyin mi lajo menuba laaro tuni ta pa bi abedun re e je nsare ze mi mu whether yen tutu die mo nbo na omo Nigeria e ku kale ikane kan gagbomo gbe Wednesday 89.3 FM nibe na le wa

A labarun kasan waje, kasan Malawi suna shiri na dawo da yan kasansu daga kasan South Africa. Saboda rahoto na kai hari na yan South Africa a kai su immigrants. Minista na Foreign Affairs ya na Malawi ya ce a jiya wanda sun nuna we suna so a dawo da su ne za a bada taimako don su samu hanya na dawowa su samu wuri da hanyar jirgin sama na kyauta da za su ya su dawo da sauki. Su anti-immigrant group na South Africa sun bayar da ranar 30 na watan shida wey deadline da duka immigrants da ba su da su takardo su fita daga kasansu. Saboda haka sun sa soro a duka wurare da immigrants suke zama. Mozambique sun ce an kashe yan kasansu guda biyar a kai hari a coastal town na Mossel Bay a weekend da ya wuce. Kuma Ghana sun dawo da yan kasanshi guda 300 a satin da ya wuce. A labarinmu na yau kun ji cewa Tinubu yana shiri ya yi hadi da su majalisa dawatawa saboda June 12. Majalisa wakile suna neman a sa mutanen taro a su makaranta. A labarin kasan waje kun ji cewa Malawi suna shiri na dawo da mutanen su daga South Africa saboda kai hari akan immigrants. Jama'a masu sauraro mun zo karshen labarinmu na yau. Da mi tope a kin kole ne ta hada mana wannan labari ni ce da suna Stephanie Dom Ikembe sai mu hadu kuma ku huta gajiya.

náà ba ti wa gboro náà tan ta ti so sita leyin eyan ma lanfani lati le ba wa da si to je pe eni to loro náà awon náà gbagba bayi lo ma wa to ma gbo gbogbo nkan te nso o ba le mo ibi tawon ma tese bon nkan ta ma se eyan meta to wa nwaju won bo se ma mo bo se ma mu won meji eru tan ti gbe soke tan ti gbe sile wa ti wa mo bi tawon tun ma gbe si gbe wi pe te ba fe se onigbowo wa lori eto abi te fe se polowo oja kan tabi omiran ipolowo oja bayi ni agun owo onigbowo ile tawon loyibo npe ni sponsorship boya lori kankan nu awon eto wa o le je eto edun okan tabi eto kankan te fe ran si te mo ngbo daada lori kan ni wa aye sisile fun yin lati se be gbangba bayi ni le kun wa wa sisile lati gba gbogbo awon ipolowo oja yen wole lowo ti o gani lara rara e ba wa dopo le ni ke wa mo npe ko seni to ba wa sowo abi ko seni to ba wa dopo bayi o to je pe won ma sowo short o e ba wa dopo awa lo kan o e gbe gbogbo awon ipolowo oja yen wa ke si wa se awon onigbowo lori awon eto tan ke sori afefe loruko awon loga loga ati alase oludari ile ise wa lekan se atuki yin pe kaabo e ka san ati loruko lowo button ni mi fun sa yi na sa henry baba ton ba mi se gbogbo e lesese lataro ki eto ni osan yi e ko ba le dun leti gbogbo eyin te ngo wa e se e kaabo nga fidile e fidile nkan e kidi sha ti wa lori nkan e pe gbogbo awon eyan to je wi pe ejo ma ngbe to eto edun kan pe olaun mi ti de o eto edun kan ti bo sori afefe e wa nkan fidile a nbo ati de e je ka sare doke lo na fun ipolowo oja ranpe a npada bo